0: koron to ten do kwe di me anse nou e jè do to lè de Bip Radio. E do to e mine sin kouton.
1: Nou e jè do to e si gaho do Bip Radio di.
2: Logan diwe yin azan, konon kondo pogo, son zan eme mine etan yiyo. Ewe do nan koyin kan yin aton wwa eyo do fete internasyonal de la muzik o Benin. Ouye nan blodo Benin to ame fi kamodo men jele nou kwe pwetin bo. E do nan sodo nte men wwe, ti wou nan si kwen kan yin aton. Ani wuka son, kote akwa panen kwe a diyo. Men amon leton siya. Mon ro po jen lon yji bo fankansi a kwa kwe. Bo yna yin ki kota ro beneto mi tan me fi. Bo mikro nou kondo e liengbe liengbe. Yin gon nou yon pwe nou konda yon misa fo sin ho we. Mon ro men jele yon soro yon teme de la tin be nan do yin blo blo to kwe. Chou bo nan yin o kan yin nou a yon misa fo sin wwa. Yin beneto o tan be nan do yin ki kota be ero kupo du bene yi. Si yon do kome kon yon we liengbe liengbe. Bo mina ton eton la gome kan do fi yo. Ouvete ete we ikaro momo we Ani uka sombo ikaro uvene omo we a jiyo E yin topon la gan ha meton iyo E yin do hode hode Wamina un konton umi Mi bole kudo Gan edo kikweye To talibe sin kan ame don Don konru Mi ato entero me jile Nui wadi e Bo yon sorote Bo yon blo Do e yin to talibe Bine to oton e Be non yin tombo Nui yen dodo E yin non sikwi nou bo Me gigi non jete do A yo jibo non yin ton ton to E me yin wakota E yin bato non le yin eme On mi ato entero sone Mi do gudo Wa yin e yo Nou sorun teme Teme teme le yo E ne kon bodo yin O blo blo o to liengbe liengbe bo egbe yin tata gbe azan kun kwanton go sun zan eme mi ni ton eyo yin sato ide ton yin jete do kon to bon jegbe bon si ku de clero men jile be nu iwa yin don o kon ru ton eyo ina yin be jeto be na ne kon so yon zan za gbe azan kun kwen go sun zan eme mi ni ton eyo nu da hoda hode fu tin be na ne kon bon yin blo blo to chu bon yin su tana lu yon zan Oui, azan, kwa ton gosson zan eme we, mi de ton ney bo, bip radio mi se sin, a yin yon di ton, bo moro mi, dodo nan mon le ton bo nan do yin, o dodo ton, nou yen dodo mi ton le do po sin, a kwa kwe jen mi nan yin, o ni nan ton, nou o mi, bo nan ti men do men jile, e yin, wwa, da ho, ba ziza, mi ton le o, e we, yon, bon ye kanto men bo nan sodo, a jo, bo mi men, to vito si le, mi nan si ho, yin, bon, kon nou, bo yon do, fet, international de la musique nous mon gadi wenyan akuno zangbe zan kon kon do pogo son zan me mili ton e we do na koyin o kayina to gan o ito basa e kon ko nu kon do o nu yen do do ko do atu me bo yen nu ipo sin a li nu e mo ro me jile na le vo son bo da be na bibi to ganji bo e do nu je yan e na nu bo na je mo bo tun so yin do gbe yo mi na ya foton on dit to wa eden wezon bo gbogbo yin fin senator pedi bo mo lo menjele we di vunu suo ina si hu yin blo blo to bo homena hun to vitu si le bi hun we tenu e kanaze nui wa ene e yin fete international de la musique so do adio e kuru men bobo mi ko yin o si si to bo na so do asinu mia Agbo men, kan do fisin a yo di, mina, tu entro le, ye me e yin to vito si nen le, di yo di ja, bo sin yo kome kon yuwe nou, o sun zan ambide, di nen ye, ouve e mo e, kouton sin to kon la, de, poto to kon la, de, po e yo, agbo men, kan do fiton lo, e di bla, e kon do akwa do po e nen yon kwe bo, o natana el, koti, e yin to kon la gan, agbo men, kan do fiton e, ti men do men jele, le ti do men jele, me de sou e ou le dizen, bo so do, a ou men bedo, men men we do, on le di, ani wo skan bo mi ka do yin o mo do to ajio le epon ye me yin to vito si le yo alo de tin bo yin do du su ko itan le sin ho na be kun pla me tan o su ko le no itan lo sin wi le me mo ru po jen blo ho ko yin fi ma na yin blo blo to ayo ile le yo yin tan bo ve mo ile do sin gba me o do sin na te fili le po yo e wa ro po su e so ro n teme le o a je gba ro to sin tanu e to kon la e agu me ka ro fitan lo e ka tutu e liyan gbe bo ina don a o mi wa mi o wa o kala visin vile a o ko un ton mi lo moro mi na sobo soda sinu mi
3: e
2: Eko ime boko je alidede klando kutonu sin kame trala e yin route de pêche boko huwa to kame dine iyo na tenkwan boya udi define bonu liwe akosu leo elando yin blu blu to bo to vito silebi hui na bo fin e yin bo miyanu kumbo azalin kaka no kon so akbo ha sin ozosun kuya fo kwa tango ton ewe gano ito basa e no kwe nukundo eko ya yiji mide sin ho eko di donu isi ton do mi seten bonu mina si ho monukun ja ineon ji a ineon ji yo ten ma ko yin si seton no me di di yon e angwa lo ni mena si ho ba fili fubu na do yin o ni no to kaka bisin yin residence Marie Stella woku tonu sin o kame fi kaka je ali ye oro poto di non ritu vero le kwesin o kame don yi mi ato entero blo do huo e wili bu amen ni jira ko e yin metru ne yo do purupo notan afodi iwe guruguru ine ondo yin odidu to beru anon fa bo me binansi kumon johan dagbe alundi a hoswa leon ina yin wiwa do a yin le ojito o teme teme bo nan don dagbe wano men bi besan yin do men alose wibude wadu a yin le jisin le mamburu dudu we ya vla fote kwade emiso do blo a yin ojina e o te ko yin o nagon kesan mandi we alundi ne miko sobo ko si saru o fine we alotolu kijari e so do wazo na risu do jiro bo seten eyan o a hosu sin hun aje me gba jido ayo jido owe tonu me chere mi mi na ze ga ntin ton sodo friend o mi kudo ijin jan kudo tenno kudo todo bi radio mitosia

ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete. Ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha se yo motho mo tshwenyang.

do emisia ere fwe to gan mon gbe o e no mon gat ko po gege mon jo fa fa un chek me me o kan kan de do nan de me nan nan nan me be a so mi douanier bon wa ndo ira konji ere me de men zo un tombo dimbo nan do vla fo o gota gbon e de men bo nan dini ni pon ni gbe ton ma hokun ni no at bonu e ni wuli bo so do bagazin men ko mbo nu gbe ya vo hun me on e ma so de blo e na we jo ko Nukone he nukoro fia, nukho adalino alinu. Okansiro no yi nukokbe, bogi ebe anikpe viton leo, eno sozin poton. Lobo non kefle men pomburon do gichi on yi we piripiri, boni lan klo klo lan jol lan indi jibagun on yi, nukun o ponse do lo, okansiro no wlen.

Juan Honton Bessi Kutonusi Kaome fi. Ou wasa kriye tout ton. Men kon si wè toton kwe kwo boje de mekan. Anho jiboje a don don jiro wè do tole nou kon. Juan Honton do me jime. Me ye na wone ye si wè me ye. La kisi no ti yo. Ta glometon wa daun. Ta lousan zon wè ya doni wè. Bede kome, mila edo, ganji. Ndebu kundo, wapwa edo. Ta gwe mila eto me o. Nwe mindo teme teme le, bi kwi yo mila zan lo da kombo. O ta fwa yi. Do miwe do. Kwe yon konton. We gane, nou mo hundo jije edo. Wede kwa sa da ho mo hwede. Yo po de tin ya iso mo bo. Men wule si kwe me toton do le, ta glume we a zon. Doe we. E pon vou doge. Non, ton de souete de. Jido me jie kun yon niole ta kame san zonon doye ani. Bedo lala gbede. Nwe mi non dole bi kwi yo. Le, mi ta foji. Bo yin di do towe. E na ose. Te gan nwe mi na o non kome nou kwe ban. Mi le yo, mi le kun ke ya na o. Mi tiye non le vodu nou ganji. Bon dam lon ganji do gangpa me fie mi de. Mais bikou ta men lipon e. Ou do tole kpuru. Toto kwe don kwe nou kundo. Ta ka men san zon ou e. Nik beje kpon. Sone mi do goudou a yine e. Kwe yon konton. Devou e kou le vo jirodo. Ou do tole nou kon. Nou dede ya ka. Non do do kanji yo. Video dede ya don bolo yo. Vye li yon kongo sin we. Kome simyo e non ta waza pou tje kpo mon blobon sedo. Donde indi non djebo, ono amole e yo. Kome non simi. Bon ta kpo won non do. Pani ou kason bakan non nou globon do bo. Kpo non le ka auli we. Kpo non di auli e. Ye de sou e so yin so, de so yi joro bo. Yi konsi to pon la, ome don do kpo non gon won. Kpo non si do me jile do biba mi we. Bon non indi ye. Ye ya ka male yo. Nte ye ne ka henu. Nou e ndo ido yele me e support din. Nti e do ho gige lo. Ho da kwe jen ya ka do a. Ndo me ji nou e mou be je do e we ndo. Ndo do to gan e je te u. Me ele wa din bule en to gan e yo le do do e lo u. Nta fe jibo do. A do kou mi lo a. Me kule si kwe me to ton do. Mpon kaka ba dai wa we de do we do tole nu kon yi e gboro akisi no ti o ta glome san son we do ya do ni we e do gbede no gbe jajago nu de buro wa mi e ta gome we ya no e do tun to sin che bebi ku yi we le pon we ti o do du do we no won si gbe mo toro e mo hun gbo da ho se do so bonu to na de me do e do ta glome san je we a lo e gbo aji won kon ton. Mais quand si remet toi à tin gbadodo. A kisi non ton si nou ya. E o to wa di na de de me do be jele vie mi ton do ta gro me sa zonu gbobo ta du on do ya ni ya. Asan ko gosun za me mi na bi oton. Be ili asun on ton yo. E we mi yi. Wo lo gba sa kriye tout ton. Mi ale ai si ne on. Mo ba bare ru jije we do wo lo gba sa mi ton le ikede ne. Ho me si. E we zombo mi le idole, bodole, bodole. Bo le ta foji dandan do mi do. Be don. Sende de bonou ya, sa 2000 ou sa 2000 ya, dokon ou emile lo ou. Nou ton ya bla ou nou, me konen si wè men to a, be do ta glou men zon wè a di a, hou, hou pou te. Mi a kinke di ya. Gosi ya, kouton nou kan me bo ya, bo men kan do fi. Yon yon vi, ala ta vi yon vi. E gan kolo bo tu obo, ye dida. So bo so yi sad ou bi. Do me jime, koloboto. Ewe wa yin fin fin. Nou yin nou e gbedin bo me gege. Waje dadaji. So koloboto wa rufide yo. Awa na bakpo. E yin do me jile ya na oso yi do kwe to e gbe yo na on do bobodi da koloboto to yi. Kwe do kolo paton ewe yi kanin. E yi kwa da kwa taton lekpo. Be na do sen gana. Ya kwa me kan ofisi yi gangpa men. E no kan yi gbe bo.
mi de ka do yin si se to bo mo ro mi na do nanu yen mi de na bo nu klo bo to do to na sa yi ka do hen o keke to na ma mo ro be jele e ko ikun klo bo to ne on kaka bo nu ka me yi ye no wa gambo nu ti ko me ya atavi alo yun to ne on gan we gan keke o boko damlon ganwe machine bolo me don jamais e wa fon e mo ro me jele keke ogbe mi ku so mo klo bo to ru fi emi so do e o ah fi je nka gan keke o so yin ne on ta fi je ngan bo bi o ho me bo mla yin bo me kana di da keke lo no do ti a kwe pepe na bo on do du na ye e ko yi sa keke ne on ho ne bo bo je kwe nu po no le bono le ja won tin wa ijira go me kan ro fiye e mo ro meji yi me aton de we sogbe bono do sa fi keke le bon sa mo konton ye no gba lo ni ye e da lo tuton me e no ho keke o lo ye e dida he lo ne keke ho wa ka yin gbe taun nso klo boto ye yin ata vidia lo yoran che ton yo nso nugbo